0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Toki o tau a wairuae.

0: Ko kuia e ara e, ko e ngā tāngata. A whakataka huri rawa, ki tua ki ngā maunga kā rangaranga. Kānga mai ai te rongo e, e te rongo e.
1: E ngā iwi e ngā reo, e ngā mana o

tsukuma o yoro go tawa ka toy nui kiuta o puta ko mo i bi mo ko ora o no ti a pakura kai no uri o pakura hoki mo i kita fanua.